0: kin ak yu bari yu demé nono so ñof ñewate pour gëna yaatal wax suñu waxtani sa yu nek dina baye Mr Cham tay man nuyu ak nuyu askan bi inshallah
1: thank you very much drame jerejeuf abarka bake jerejeuf aji tamit abarka bake aji kafo la modlal be assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu natamun nan kotake kon dal tammi kela jang tenen wo tenen ka bo talantang ka ta talantan nin kilin ka programme min na fiale jang mi keta natip awati ka jibe ka diamo dende mi ko mi be kering e ka faye human trafficking ni amo human trafficking atel keta kutimi yalon e hadamba dinu ka nyota ka hadamba dinu wafu nyoya wala ka a sanyoya pour mari la nyanta tinyo nyimu kula timi yalon ko ngaje ko aketa ku ko lembati wala ya kenni wato wati se wuli nana nimole kacha ka nyola fa londo la wala understand mi keta fa hamro timi be dendini human trafficking na ba wata keta ku ko lenolti andu aketa dunya be probomoti gambe fa nan dabe wala kono wato mbe lamod lalu kuman la kota ke ko dal damin kele dron kana ke la moy kacha ko bondi nyoto mimbe den human trafficking na delamu se ko tiam ti albadi ma kota ke kabona ale natib ne amoy natib wolam national agency against trafficking in persons wolle be marale nyun ko la wolle ba nyaton kaya kan andun natib atebe ministry bunda min ko do wolketa ministry of justice ti banjul wala mu attorney general skiambasti so budun alsina aliela moy ka atoka dato ndanta dami wotenel dungo tenen tambila so bi fanan ni topic do bina la kota ke inshallah at ku kelum lomu min kata human trafficking ti bismillah
2: yo aji ngambera bi fanan ate adakino ha bo re continue la kota ke
3: okay
2: ko dalta kele nyami yalon wato wato ni nata nan ka topico jibe bawo human trafficking ni ade jibe abrota wala mo a da janjanta bakele because in I sila sabal soto wala mo coming for the elements of trafficking in persons wala keta the act the means and the purpose ni yuni be jibe ni ni silo soto min yalon ko mol ka wuleta e ka e moñolta wala e badu wala e moñu halamadu ka ta ka dundu ku ko mi yalon ko sinin sama ni misol baye so wala akende la topico siata par bi ni ala sontan na topico mi ba na fela wala mu abuse of vulnerability ni vulnerability moy daoda wala mu momi yalon ko abe lamfurende anu ay dunta situation de economie yalon ko afon ta fon bondi no laje andu mota ta mi yalon ko yalon ne ko kari ale situation obanyamin ay micro roni ni kale ni mo kendolum abinala micro risobele di la mari la bar ni trafical lom e bi min kala wolom drom ala wo situation o e boltala kaje ko idulbela kol sambala ka nyamin oto bi ni ala son tabi be tenten no topical kono ka abondi mole nyoto min be dending human trafficking ning position of vulnerability wala abuse of vulnerability drame
0: jerejef Mr Cham si waxtan bobu nonu di lay wax ni rek sa yu nek su fi ñewé rek dañu am ben team wala wala dañu am ay waxtan bu ñam ne comme dinañ ko tirel tay dañ fi ñew tamit gëna xusi suñu waxtan yi ndé faral di am ci radio bi waye tay dañ ñew xol ben fan luñu oyé abuse of vulnerability so ko dégué rek dafa nekkal lu xamné comme like lu nit wara bay hel la because human trafficking dafa nekkal lu xamné comme like dafa yaatu trop suñ ko waxé rek dañ ko sa yu nek dañ ko mëna tenk ci ay ñetti yef moy di act the mean and the purpose human trafficking ci bopam so why nu muy amé difay am ci ay anam ñu xamné comme dina faral di mëna am so motax tay ñu ñëw pour jaglé waxtan bi comme hall luñu oyé abuse of vulnerability so suñu hay abuse of vulnerability moy nit difay tok difay tollu ci anam bu nga xamné keneen dina ñëw manam nax ko dal wala manam jefoko pour gis ne rek mu am mom lumbuga ci mom anam wala maybe kokon dina nek anam nga xamne nek ay jafé jafé la dal so niki ñew rek jël lolu advantage bo nonu pour mëna sakku kokon nonu wala mëna def dal comme nga xamne dina ko niwlo doole

0: way yax am akam ak yalla fam so te lolu lañ waxtane ci way waxtan bi ne ci gëna xous gëna frida luñu woy vulnerability ak luy vulnerability ak nakal de amé way tamit su amé tamit yan jégo lañu jël ak pour mëna moytandiku human trafficking way tamit su amé tamit lan nga wara mëna def ngir gis ne rek ñu mën ko daan so dina bay mi sa cham gëna yaatal waxtaan bi daal jërëjëf
1: abarka momodou dramé abi woñale ni ko position of abuse of vulnerability wala keta kouti mi yalon ko ni trafical cayus because kay na long ko nkata momin kan aba sulal minal mom yalon ko for instance comme misal fe ajita karamuto kutake moli wala promo lon wala alafta do ko wala mom yalon ko amudimba nyaton kolti demba sambanya sonata ko leata bulokono a keta motimi yalon ko puru ka francophone sur pour abal dimba da ni na nyame aka kay promoter foire ya yeo batandi bake yo fana na manku don ko wo fana ni fundi dani wo silo la ko mbema ko la puru e ba fon costo la nyame puru la dimba sa maya zona wo mo si ba fana e bo fana soto nora ok atata nin tamo fana na silo la mom yalon ko mobe yalon ko kari ala ta tamala la biri ala dindi yawato tamako wa bol koto anno ala wota mo nyin a sila jamale kata aman ku bondi noje so wo mo si bal fana kata mo leti min yalon ko nyin trafical ke e la wo tu dwe sono fana abus nole ka tandi ko be taman dilale anno ndel be la ko be kele wolo mo fo visa lomba fo passeport kulomba fo fe mi yalon ko wolbe tamo sonen letele ete ñun e ka duñ wolle ko ne ko leta ndila koy bolle kele ok modo fana mi yalon ko lanjurito lom mo be yalno ko lanjurito anita sulata makoro la bakele pour abay situation ñi sonen day ñamin ata fana na kol sitano ay afta ay ta ñame ñun ka findi wo mol fana kanne ka wo mol fana ta ke dundil ila ñi plot ñi gon comme ila ñi fere jawol kono ka je ko e bol fana dun la ko kono ñamin ke abuse wala foy bol la tale be fo fintindi la katandi ko wala sulata makoro la andi ka wo makoro min soto e bi ka findi wala wala wo lanjuro kan e se dundi ku kono mi yalon ko abe kele sinin sama etolien na falti ñin do abe kele way man do bi je se dundi ku kono mi yalon ko ke sambasi lo kan ke parendi pour e badani ro kala nyami lanjurto ni mi yaje e bala filak makoro kay because ay kedam molet mi yalon ko ay national social ni wo bodaje modol fana bi jeel min yalon ko ngaje ko wolu e kedam molet min e la balu ko no ko kunene ma sonet etolien e bo bola problem kono e ba duna problem kono comme eno alalandar problem mol ka ke min la tending dol kana na ko fana na wo situation o use comme eno ni natural disaster min ka ke mo dol la wala ona nyongolu e ko mol fana na position o use situation o use le pour etol bol abuse la nyadile ko ñunu nit da makorol wala sulata makorol no ñilmu molati min yaron ko ñente makola sa ni o dundi wo ku mo o ku sibal kono fengo fen soto taje wala ya dundi ko ku kono atenyanda ko ku soto laje ni atefon la carola wo be katani ni trafical ya wala mu recruiter wala min yalon ko wala la do ko mo kamol la nyanto tinya wo don tol fana ni bin jartan kan wala mu kaje ko wato wati ni ni ku sibal na tan kan ko tol dalte wo folale ni mol findi de kan kane la situation o dama jibe ya je ko nyin ka kumo min fo nyi andu anata le pour kam makoy e fana ni mole kacha e kana yobula bulo kono teti e ni mole kacha pour ese so hakilo la min batina e te kana dun ni miso kono mi yalo soma abina kale ku bati because ni dun dan ni miso kono an ni miso pour ay boela ka kole ya bakel an no kana ke kulit mi yanka abe tentenda la because dobi je ni e dun di wo ku sipa kono ni te bota wo kono modo fana kana fintine kanne comme ka tandi ko kari wole minke la amen beta ante fana natal pour que makoy anwo mo min fana natana wo fana mo moldi mi yalo ko pour que te fana no ila wo situation o taka a jewendu ku kare ka ko boto ila bata follow mi ya ake e be bon do bata do kono yedu ni bata ci pa do kono katake ila promo mo solve woto nse kacha ninda mal kachata mo kul boni no la nyodole min be den ni human trafficking because coming afo nyamin the act the means and the purpose wolom ni e ak ni jibe wolom mo binala e kandal and momi gane kam mosli akake molet mi yalon ko ayelonne alonne tela manku do minel alonno ko ete basula re minel ay diamol foye and ay diamol min be foye wo diamol ete basula re wolle moyol mbodo ko wol dilel meta mandila me sola nyindal ma nyinekele ma ko ro natale pour ka aje ko ite fana na kule sonya and ite basula re wolle woy bo jaye bondi laadu day sa mod laadu ni wo botaje the means ngaji ko adunta ni silo min na ya jibe ne ne ro do ne bije and wo ne ne ro wole ite dun ni nyun ko kono ita da fe dun da kono sa ya je ko ilafta findilale ken wo ya je wala recruiter je ko nyin kan ko mata ta je nyaato ta dondum ay force fana na fe ko kono sai anin ke silande ka kool landi ka mini alon ko ni da balanta yin kel don abayin ku kar la kelel nyimbe ka kamin kama wolo mu ke exploit wolo mu ke la nyan do tinya wolo mu di mi di proposte so trafficking atela ko bi atata nada nyin ku ku sabol lo mu bar wo ku sabol nyin wol kono fanu ta bakele so boto nse dame bula fana inana ay nyin ko ni
0: jerejef comme cham nung ko waxe rek fuñ ko danale man fo lay tambale di wax ne rek niki su ñewé ci yow di la wax ay yefi ligéy daf manam dafa xam yow ci yeen anam nga nek maybe ci anam nga nek maybe yaangi am ay jafé jafé pour mëna dundal sa bop wala dundal sa wajur wala dundal ñu la wor dal wala manam xalé la ko xelam bi ma ci angot bu ba wala manam comme comme like tahoko wer bu ba wala manam nit ngam tamé dafa ñu ci réew mi way xamut dekk bi nu moy doxé xamut lu way xamu charte yi ak yu non yeb manam nek comme comme tamit buga tukki rek way bayiko bayul hel lu ko ci mëna dab façon lool la gay di approach ci moy approach moy façon la gay di fekk watana gay nah gay wo non de walen diglen lu nga xamné comme amut waye diglen yu nga xamné comme dina tax pour gay nanguko gay mun ci duga bu bobo suñu duggé nak moy lola nga ñewna so motax suñu waxe abuse of vulnerability moy nga fekk ni ki ci anam bu nga xamné né ngi ci anam ay jafé jafé té trafic ci lola nga day xol dañuy xol yow ci man anam nga nek manam maybe yaangi soxla liggéey wala maybe yaangi soxla am dara pour mëna jappalé sa bopa maybe yang si anam ngam ne comme yang yakamte buga tukki maybe yang si anam ngam ne ko da nga doga wacce school legi ni nga yakamte buga travel dem jangi abroad manam maybe da nga buga scholarship so yoy la gadi hol xamne ne yow li nga buga so bu baba buñ la fekk ci dañ la gomlo yow ngam ne comme yow lol moy sa bebep gomlo la ne comme like li amna waye li ak li mo ci ne so bu baba waxtan bi fo la moy dor motax suñu waxe human trafficking dañ ko doré ci ñetti ponko yi nga xamne comme moy di acte di mean and di purpose acte moy lan mo am ci bopam lan mo am lu am moy niki moy ñew ci yow dox waxu suñu yow ñew waxtanal la dig la way wax la ne comme li amna su boba means bi ñew tamit lu means moy nakalu la amé lu boba da nga gis ne comme dina am lu bari comme dina nek ay deception nga nax nik wala bu boba soko dugal ci liguey bi pare nga gis ne comme parewut pour andak yow sartal liguey nga cosko wala diko jaay doole wala diko forcer pour meuna nangu wala jël ko rek tej ko ci bena beurep mu baña geena pour yow nga meuna am yow lo bëgg ci mom di purpose moy len moy pour nga ak yak akam ak yelefam lo me propose bi so boba montahe comme suñu watan sa yu nek len defal di wax ne nit suñu ñewé pour waxtane li amna bay hel bi moy lan nga watan ak nit ñi watan nga comme la yow jégué nga gaay té xam nga né dina la mëna xélal lu wor dina la mëna xélal lu bax ci yow nga diisu ak ñoñu xamal né diiw dé ñoo na dé mëna li ak li ndax li ni lu nga xamne ko lu mo wara dugala wala lu mo wara jël la wala lu mo wara jëfo la bu boba ñom tamit dinañ la xélal ñom ci luñ xam bu boba lolu naka dina tax yow ñu mën la ar su fekkene xamnañ ne lolu naka lu am waye bu nit ñëwé rek mëna ñu ne wa yoon bi amna li ak li wala liggéey amna li ak li ba li ak li ka di fay yow deug la yang ci anam bu nga xamne nek da nga soxla maybe dara pour jappale sa bopa nga duga ci te def lo geste bu baax té waxtan lo ak nit ñi bu baax bu baba su duggé rek dafa am jafé jafé pour nga mën ci gëna wala nga mën ci recc because yo am lo kenn ko ko waxal waye su fekkone da nga am ko nga waxal jafé jafé su amé rek nit ñi mën nañu di wax na ma li dé yakar na li la kon jar na ko ñu jog ñu jappalé ko motax sa yu nek su ñëw fi ni suñu waxtan fo lañ ko tiral di wax né rek nekut liggé bu né dig rek yépp digala waye jar na baye xel nik ku ñew ci yow di la dig liggey xol ko mom bopam ndax mom sila la ne kula dig ay thousands of dollars xol mom ndax mom mu ngi am lolu mom lum la dig ndax lo mu ngi koy am su ko amuté kon yow jeer na nga baye sa xel bu baax nga jaar fu nga xamne fu nga wara jaar su jere sa nga report ko ci authority ci pour ñu mëna jël action so lolu moy ñun suñu advocacy té lolu lañu def faral di waxtané pour gis ne rek nit ñi mëna xam ñu ci baye xel ma baye ci am bu gëna yaatal waxtan bi daal
1: ah yo abaraka bake mamadou aji ni abuse of vulnerability jibe comme en cas mola situation ota ye lawo kan wala yo silota pour ebe amare la ñanto ti ñamin trafficking ko no fanan keta sila de miyalo ko aka silo sonandi mo kuron le bake wala ya kenni dobi je ka fomole to ñalom mo ñanta ila probo mo ñi ni mole aka ca ka fomole bari aman pour aman penke a jewya tel fanan pour ya ke banta ba bato mo be ka lon ko kare ala kolbe koliyadende annu asuata makorola to nyalom mobile suuda makorola bare mol bi jelmi nyalon ko wol de very vulnerable ila situation o banyami mol nyante makoy lal bari fanan sa akanyandi bake nkana akonyi lawlawndi bake because neoje mo kurungo lewo sabu mo kendol bakere ne lafta kamol makol doron lillahi alay kaje ko ila situation o ebe koliyami kono e bo akono bare mo kunul fana bakere ne min yalon ko wol fana na finto be keta nyi ne tikaje ko de nyanta mo jelle mo sotolan na ko kono pour mbé na mbaral nyami nye ila nyanto tinya anu ne nyi jibe abe tata na ta ko yarim ba fon wolomu sa den din foire asem wota mo nyama kan and wolaw situation no niya a hema bake e ko wolata pour ebe ila nyanto tinya na nyami ane ala fulan nyaw fana because you know a beta da fuariya lo musababo beti dol elafta tamalal andu katama min gamma wolomu pour ka fuariya bay bar ni ebe tamal fanan wala ni lafta tamal fanan along enyanta dunna mun programme si wala kono wala enyanta dunna mun diam si wala kono mol kana findi kana min yalon ko ni kenya min ka findi ka wolomu ko mo kendo le meti trafficking data na ta wolomu because momin findi de kan ite latalal a min foye ite ba sulari wala anu ite ba jela ko nyente la promo lo nyami o ta lafta makoy lal okay sain ite dunda en promo kono nin ta ma silolo mu ibe ke you know ibina la banna vulnerability ko na nyami wolo mu ikata damin ni futata je because komi mandin kol kami fodron wulo ka fatiya yale ni be ya ye moli min long ni wol to kumandi be makoy nolal bar ni findi te la banko kay tata be banta la banko kan pour yé sembo sotono ji aka kolale because wo moli melon an no edimi be silo kan wala mi ya fo ko be makoy kan if tata nyamin dron a edimi moli minna woli la kay to be te bulo kon min ya mi ya ko le wol nyanta ke tata souter lawte wol nyanta ke tata da diam rod kum yela ela diamo nyin ka ko nyin to nyandi ni koy to musegu chamleti ikoy koy la kay tole eman kayti bonde no oto elo se ucham toya abe danne dan malaya because ika di amie o melon ila kayti wol bakela se di aroti pour ka tande ko ite to mu nyinade sa yele wo kaytul bete bulo ko se mbete de la koteke ibe damin imam kansoto koteke anu min fana be la nyando yinti nyanka wala min kanela nyando ti nyaye ka be na tande le ko be damin sa nin ilafta borla man sabe mu dala because kayti te bulo ko sa ye kada modim yan ko silata pour ka findi mansakan kataka wo problem o taka report mansaya ningamme janno mu iya ibo borla wala mo ba fo enko ibo reta report police ni tara police hani la kayti te bulo ko no bar mul ban nako nyimmu karu kankar kunda wala moldi wala ni diamata don comme ndol ni ndol la diamo jibe su ko don ko wala gunjuru ko na diam mo be ka boye nyimmu ko mongol de gunju a boto wala boto mol be su tela bar sa ni data bantala banko kan jamal ba fola nyimmu gammelo de wala nyimmu su ko don ko wala nyimmu gunjuru gold moment daw fola because il met long sembete la cote ke say bajela min bete la nyanto inti nyanka wo ba continuer la ke la nyanto ti nyan dron woton ce ke moti mi yalon kon sen hakilo ti nyun konto ba ke pour nyin kamala nkana dun ku kono mi yalon ko abina kala nyen mi solde because nyun ni aje ye wala wo situation oni use il left dun la kulo kono mi yalon ko la mi to la ngani yoti wolom exploitation noti wo exploitation of ni aji ba sile jamal so sexual exploitation bijel labor exploitation bijé domestic servitude niamo domestic servitude wolom komin ka mo forcer do dundin bindan ya kono suwo kono an na teketa kudi mi alon ko alon ka kole abake do bijé because kula mi alon ka ka ko dal kono do bi yabu ka dan ko da fon kono de bun kono ko be ka ke woldo sa yemo din sindi bun kono aka do ko be ke bun wol kono bun kono fito lomba don kon fito lomba ka bolol ku kataka kurol kanim pasulo nin kol be ay kol be ke bol kono anda kol min beke nya nyanta tinya don ba koma because momi yo do ku ba beke ko kola anyanta do josutola aman josuto je woto wala nyanto be tinyantal ha so nyin nam kol timi nan ko ba kerine annu mol ka je ko e bete la position of vulnerability ilo situation o be nyami e kol eta pour ka je ko ka kuma fo yemi ala ibala la la woto be min dan na mol fana bulo kono na lamor lalu ani gambia ramano be wolo mu dobi je nka social media use bake ne social media jibe dol kata e ke la situation o be bondi je e dol basula rin ko min so andun ite damba ba kata je wo mu banta bal mi yalon ko mobile kanana je andu wo banta ba ni mol be nata na je dol mu mo kendo lete mo kende bal fondi because wol ka tarayay ka social media to pour ka je ko momin ya non ko e national sosoto il lafta wol le makoyla andi ke makoyle mo be wo kalam tal bari dol fana bije ya jama ba fana wol fana kay ne je ko bi dal social media ka je ko momin ya non ko e national sosoto nse dun wol la koto mbela nyanto ti nyana nyadil ando mo siata bake say wo fon bakere wala na pour que il a quota ka lankene ma baake fanan sometimes I you know probondimol sotole du la jamato min batina ite sekeno motimi yaron ko eni mo kurul be bennale anoni wol eni ni wol benda wol manta balfale ele diamo ete bajal ko ite ka balfato diamo foy bari ni data foy dundele jalo kono et kanate la koteke pour ka fo komba kanala la ba kolala fo ni ala ya idema moli la ko kalamta min gata natib wol sibati wala kata mol min yalon ko la do ko mo ni ko le ka mol bondi ni bata siba kono fo ye i rescue nga mo ke modi fana mi yalon ko mo mo ko fana nga ares nga samba lo nya tilo la ni de samba la to dam yalon ko be la protection no sotola oto sen hakilo tu baake ni mol min ka kacha ni ka kacha mun ku sifa le la ni ko kana makole o makoro ni abe kele nyadile anu naba kele fanan ite fanan mi mu modi mi yalon ko e findi de kanne e kuma di mal foy ma do kol dile be tamon dale mbaku ku kende balde kele ini molye ka chamini yalon ko e late lale wala nati fon kol 1123 so la disaje sa kol bonde nyoto pour be advice nyami dan
0: well comme cham nko wax rek nako bantwa ci kalamolof di wax ni rek tay bi tay ñu ci watane bi rek di watane comme position of vulnerability comme nko wax sax rek comme manam yow anam bu nga nek le nit ci de ñew rek aida manam mu jaara dole wala mu jaara pexé wala mu tegg la ay pexé pour mën la note dal ci bir lolo na nek ku ngam ne comme yangi am ay jafé jafé ci mëna jappalé sa bop luñu oy economic hardship dina nek manam ada duñ ko é comme ñak xamnañ né ku ñaka rek da fay nek ci yëngatu wala mbébét pour mëna am mëna gënd bopam ci ñaka bobu non lu bari tamit da fay nek tamit bëgga liggéey pour mëna jappalé sa wajur waye nek tamit situation nga xamne comme lay da fa nek ne yow yang ci ay manam ay anam yi nga xamne dina jafé lol pour nga mëna am pour lo meuna soxandiko pour jappalé sa bop. So si li lañ day xol ak tamit waxana sanha fi tamit manan takam nit nek comme gan ñew ci rew mais bi xamut jaar jaar wala xamut yan sarta la ñu fa nek pour meuna arko wala xamut comme nu moy meuna doxale bopam ci rew mom bu boba defay nek comme defay niw doole té bu boba façon yu la gay dé out ni ko tamé moy xalé comme nek xalé matchut bu ba xalatam sori wut du meuna xamé ay nahata yoy non be muncé meuna muccal bopam so ñi la gay dé xol pour séné comme ñu leen di mëna naxé duggal leen ci luñ oy human trafficking comme suñ say ñu ko lay waxé say yu nek rek process la donut comme ben yef la waye process la process ñu muy doré moy xam yow la moy sa jafé jafé suma xamé sa jafé jafé kon di luma indi dina xamné nak la mëna jara ci yow pour mëna duggal ci yow pour am la bu baba lu mo mune nax rek luma muti indi rek yow bu baba li xal di nga nango because xamna yow si lo buga wala xamna yow lamoy sam bebet comme ci am nung ko waxe rek comme nga fan legi ñu ci jamono technology te ñu bari dinañ tok ci social media bi binda ñom manam sen anam dal sen jafé jafé wala binda lu nekk lu nga amne comme dina free ne comme like si anam bubu la gay ne so comme cham ko he fofu nonu nekkut comme place benen nit fofu open space la ku nekk ci dugat te ku nekk kay gis façon information yoy non so bu boba nit ku bon ñu melni human trafficking ñom lolu la gay di xol pour sét ne comme ni ñu mëna maybe noter ki ne pour mëna am dara dara ci mom wala lor ko pour mu ñu mësi ndirino so motax sa yu nekk rek dañ dem na ne deug jafé jafé amna waye taxout pétam amna pour sét lañ ñu ci mëna moytandiko motax naté sa yu nekk mu fi ni rek pour xamal askan bi jangal askan bi waye bay lo leen helne comme human trafficking lu deggu la amna dina faral di am sécurité dina faral am tam ci biti comme tiam nung ko waxe ni que bo demé ba génné ci biti nga génné sa réew den yaangi nek ci situation yi nga xamné yaangi ñak karangé bo mënon bo soxla sa bir kër for example nga géna wala nit géné la fini dégg la liggéey yobbu la bu mu la bo agé sa place bo dem wala bëre bo la dem ñu nangu sa passeport wala nangu sa ID card wala nangu sa document bu boba yow yang si position bi nga xamné yow sa mënu la wax yoy kan because suñu suxande ko yoy kan moy ci sa document yoy don ci fekete kon ci yow nek sa loxo mu ci loxo kenen bu boba yow do mën am yoon pour mëna mucha fofu nonu so ñu bari li la gay di def pour mën len jaay doole wala note len wala tag len ay jafé jafé nga xamné comme like dina tax gay mëna ñak karangé bo nonu pour ñu mën len di ak yak sen ak yelef pour ñom trafiquer mun ci dunda so notif dafa def waxane rek sa yu nek nit su ñew ci yow wala ne comme li amna wala liguey bi amna wala li yoon bi amna bayi hel moy nga xol yow borom ku ñew di la waxtanal ñaarel waye nga deglu baax nga xol lum la wax pour nga mu ci jang ndax lolu dina wara mëna am ndax lolu deggal da du degga ñettel moy lan nga diso ak nit ñi di waxtan ak nit ñi wala nga waxtan ngam ne comme olu nga len ne ko ñepp ndey wul tamit ne ko ñepp ngay wax sa mbir waye tamit ngam ne comme olu nga gay te sen hel match na pour ñu mën la helal wax la ne comme like li suma xalaat ne ko lu wor li suma xalaat ne demal nga boole ko gaaw bala moy gina law fi ne li fogg na ne li amut su boba ñom dina la mëna helal te helal bo mënon dina la mëna ar ar kenen ak kenen ak kenen ak kenen waye lu bari comme dañ gomné comme fa so yeu su amé comme nit ñom la liggéey amna maybe fi ak fi yow da nga ragal ne soko waxe aji rek moy yow maybe aji dina tax be lolu du am su boba yow do ko bëgg wax aji wala suma ko waxe aji rek nit ñi na xat dañ ma xamal té mën nañ ma ya chat té lolu ñak am kon bayama nopi ak mom lolu nak mo gëna graw té lolu la nit ñi wara baye hel nit ñi wara di ubéku di waxtané fassa yoyu non because lolu mo leen di mëna muccal natib nekul fu nek police nekuñ fu nek waye dina tax nit ñu tam ñu mëna baye hel né pour ñu mëna xamné né nguur rank fini pour jappalé len waye natif tam mu fi tamé pour xelal len xamal len te jappalé len police tam mu fi tamé pour address yu mel nonu so né len di waxtaan ñu ñuy diso li mel nonu den ñu mën ko arrêté waye su dussul lolu dina gëna law té na gëna sonal nit ñi so mo taxi sa yu nekk rek ñu ñew rek di gëna yatra waxtaan bi pour waxtaan askan bi xamal len timan trafiken lu am la dal
2: jeuf drame su ko defé rek ñu fateli askan bi ñoo deglu ne momit fiñ tollu ni ci waxtaan bi ñomit mën nañu boka wax seen xalaat wala sax su fekke am nañ ay lajte yu mengo ak liñ jotta de ga fi ngeen liko waxtane ci 7273201 ba dingolu albe la moy ka la natib awaka chaale la men kana tane ngote ne nin talantang sita kata vo talantan nin kilingo kan ka chabe kering tay mo sita le nga telephone line ol fanal yele nali e nyinin kar soto wala li e sene andir ku soto membe den din ka chaal albe me moy kanjang al si komandiro ke 7273201 7273201 Mr. Cham
1: yo aji abaraka bake doon lamba lalu wato sitale pour al fanansa al dakeno programme to nyami bare ka tendem programme fanam fe aji ku dandan fanam bakering na dindingul la fanala ni aji be dindiwul keta molle timini al ko to fanam bo wo vulnerable fonko community molle kono min yalon ko lamfutale andun e sulata ma koro la pour ka djeko mbete te la nyami fo e fanamba duna ila alfa ya kono nyami ok dinew mi yalon ko am wo sifa soto wol fanan e alman tankale ka dungo ku sifa fanan kono le mi yalon ko nyum mo kunul kané noma ke samba ke ke jongol ti wala ke dunni kul kono mi lan ko akoliatal woto wulul alfanan e lout la bal soto wo fanna fanana wala community fond jan in general ye lo la bal so teje ni mo janin dinou min bitakan ya je ko dinou ni mu dinewol te bara ni ni min bitakan is like an iman deng han do bi jenka a short clip sol je social media tole moni mo dinou ka dala silo ka ka fo isa je dinou ya fo na ni manke mba mat wala ni manke fama wala ni manke non kulti wol be ka ken ni o si balje han dinou man diam bari do bi je se dinou je isalon ko ino nyin aba kula ko mi yalon ko amang taradiyari ngai wala do bi jaa keke ise dinu janin ke baa tarasilo kan abe deerin de ino fo moto ko no ma fo beta makande banay ni isi da ka fo lala fo police ul yalon ban fo de mo kensen ul yalon ba isa dinu nyi yakumbo wo kumbo wo ka communication no tandi tela ka tandi la ko nyimmi mende sambakan nde malung anu mala kan samba dami anda ben samba kamina aita na nyandol tinya wo kumbo wo wole firin to woto mbese ke hakil tulati ka je ko ninga nyin ku sibaje nga ajibe nyanta mo silalle taraje ni tama fennoje kolke 1 1 2 3 ni mo be nono ko nyi samba police wala ni police wo police wala mo moje balami an ko atese asete ma ko nole pour aller wo ko nyi arrest aita nyanta futal dami pour ka je ko nga ku kejele because ne di ni wala ko jibe ninka la moy news wala ka amole ka fo child soldier ka dinewol min muta ke dunu kelo kono ke samba kelo ba durin dami ka kido dila an wodi nul fana do bije ke samba ni silol min naka kole abaki dol sa ke dinul timini an ko e ke drokle e droko di dinula ya kido diala e ka ko ta so ni wota ra kelo la wefe on fe nje ni fe on fe mamma do nyako da ba abafa ababunda wol be kere okay dinew dolu nin e man topotor kendo soto e kadun criminal la network kon wol fanan ka tere recruit la te dun ni ko kon min yalon ko foy be kala drug pous la lati wolomu ka drug ko bonit la dodo ka samad la do because dinni wo a innocent tale an mo be ka je ko dinni woni te wo kuria ku sifa mira lo soto non bal sa en na mo lo soto mi yalon ko wol ka dun ni wo kuria ku wol kon wato wati as drug ko dia fa ko asama karia anda katale fa aya duwo kari bulo kono kuma soto say wo drug dealer fa mi an ko fa mo katelo nyanta da basiri an noto wol be ka kel ngol be mo el ande be ketal wala asake no do bije e ke duni krim la ko min bu ko sunya ro lomba fo am do bi lom fo ku do lomba ka story li mo ele anu ngaje ko wo story li mu story le timni an ko to nya story lom mol ka muso musufula e ka dinnuuta e ka bula carton kono e naya alonde bidikti wala bidiko kon bidikti o salwaato e si wala akata juma salwala aya la bunda solo dinnu ba carton kono bini bunda solonda a finita e bidikti wala kodo mabadula be kisi faya kodo be bon adada si carton kono koteke ibota jamoto enata kam e musufulo le enata kam enata say wodi ndu mi yalon ko e wala use wala wol min ka use do bi jase ke wol man ka a wululal wala do bi jase ke no wululal bari wulula jawollo so woto say ndul fanance ke multi min yalon ko ze hakilotu ko dinningolu ilam futale wol mu mo bolnare bulngoleti andu nim me makoy abakela ku kolalti pour ka wo ku sifal bondi because dinno mol hakilo boka wala ko ma baake ba sain dinni mi yalon ko na dindol ko na faata da faake baata ko no o ke baato ko min ko no o abake mo yala je baakel anda bo do ko min no na baakel so nyinde ba ko ko no pour kaaje ko waato waati ndol ni ngay ko sifaaje mise ke moti mi yalon ko fana ben daakel jele so to la modlalu 7273201 wona mo kol nyindi pour e be albal daakel ko to nyami e kacha nyinto nyami pour kaje ko na famro se la fano nyami ni human trafficking la kulto sa ko bi ma ngato bi ko min na fena pour kal hakilo blande don wolamu position bishop vulnerability wolamu mon min yalon ko il lam futale andu la kol ba koliade ne andu ko ba koliade ka nyami inita ma ko do lan so wol min yalon ko inita ma ko do la ni mantane silo la wala ni wol fana mai hakilo to aseke no le ye dun trapo ko no wala ye dun ku ko no mi yalon ko sinin chama ni miso da mal beje momo
0: djef mi sa cham comme di wani rek suñu wax human trafficking donu rek nit joge fi dem bitim rew way tamit dañuy bay xel ni dem def li am ci bir rew mi fi te cham nango waxe rek comme suñu waxe position of vulnerability moy ku niou dole te xam nañ xalé ci la bok mi cham su waxam comme nango waxe rek de nga gis anam da nga gis nit mu ngi andak xalé way xalé bu ci anam bu mu nek yo dina la leer ne ki donut wajuram ko sini wajuram comme topoto buma am du mel comme nu mel nono yo time ko gisse wala nga gisse lego legi si movement dal nga gisse xalé mu andak ben nit way xalé bi da djegewuko wala xalé bi ñemewuko wala xalé bi di joy sa yune fana lolu warna freiner xalé bi xamewul kumu andal wala nga gisse ne fumay dem xamu fa so lolu nit ko gisse rek wala na baye hel mu report ci authorities so lolu lañu de wax da nga gisse ne traffickers dañ de law on the disadvantages right law on the people da nga ne comme like they are very vulnerable so pour mëna jël advantage bobu nonu pour ñu mëna di exploit dina am sax ci biir réew mi nga gis ne comme dañ am ay jafé mi bay la fañi wala ñu am gumbo yi ak yoy nonu nit dina jël rek gadalen yobu len bërepp di len ñaan lo sarax mëna am la ñaan lo sarax pour mom mu ci am waye comme yak ya ak yelef ñoñu nonu because by right ñoñu what law use guy for your own benefit personal benefit so loolu lañ di wax rek ni they were looking for any vulnerable person right did nañ xol fu nek fu nga ne possible na rek pour you know act on the disadvantages wala pour mëna use those disadvantaged people pour ñu mën ci benefit so ñun loolu lañ xewale pour nit ñi bay xel mëna am sécurité sax mëna am sécurité di nga gis ku nga xamne nit na dem jëli doomi jambour ci benen boot wat benen côté ci réew mi indiko ci kërëm waye xalé bi ci anam bu mu nek du nek anam bu rafet so lool yëpp dina mëna am so motaxé ñun ñu ngi gëna yaatal suñu advocacy di ñëw ci radio ci di gëna waxtaan pour xamal nit ñi né li lu am la because human trafficking suñ ko wax rek lu yaatu la té lu complexe la té lu nga xamne comme mu ngi am ci society bi waye tamit pour society bi act motax ñu ñëw fi ni pour xamal leen gaay mëna respond to ñun suñu advocacy bi gaay mëna support ñun suñu initiative ci so lolu motax ñu comme sa yu nekk ñu fi digina waxtaan pour gaay mëna xam waye tamit boole wala mëna report fu nga xamne comme like dinañ leen mëna la jappalé dal wa so fana la ñangi ubeku so ñu ngey deglu call yi pour ñu yokku ci waxtaan bi helal ñu ci suñu liggéey waye tamit mëna japp tamit ci liggéey bi daal 7273 2 01 line bi wa
2: opina moy number bi gay meuna dial pour bok ci programme bi 727-3201 waxtan baangi am solo ñu daldi jala ci Mr Drama rek ñu ñu commencer pour conclude bala ñu am cola Mr Jam mutu ñane mbé cola ci dara doron ci kacha sa jubé mbatun kunna dame
1: ha ha wolem toñati aji topiko ñi ni aji be ata fanna minna ngo fanan je ko womu fanna ku ma balati mingeta abuse of vulnerability di ba wo fanam be ko nga foñamin aba elements sur l'économie yalon ko wolle trafficking ñi bondi comme quand même faut the three elements of trafficking in persons the act mineketa the means aketanya dile the purpose milatina aketa so ning abuse of vulnerability at ba element min kono wolomo the means ti wolomo aketanya dile bawo moli alon ko etemu molti mi alon ko e balanjurlin e lanjuro soto wolomo ye nasina soto an libe dami sulata makoro lal e modindi wolati bang e mulanjuro tolati bang mi fuaro lati bang e mutamanalati bang wolimi molti mi alon ko e doko nyino leji da karamuto sansang wala e ba karamuto an lui lafta scholarship wala nin mi be mu molti mi alon ko e ba sularenne an nu ila bo vulnerability nin trafical ka wolo yuj oto me mi fola mole don nga katanu kakacha bake nkanande ni kakachawo kachake la kuokula alal de marot wo atalante be ka solfle bawo ni mo findi de kan kumo foye ye jahal ko sotaje ya fo nyinga ya explainer bon ni boto woto ay womi explainer wala ay womi frie ta modo ya ay woko nyin be frie kuke mi yaro ko mari la do kolom komi nati benyamin bi nin trafficking ko yema yesoto wala kula mi alon ko no emang londi sotoje oto akata ye 1123 commandi 1123 ke danati la line oto mi alon ko hotline olom anunga te mo fidelity nin apprecier line o be blokolo ni akolo wato dron mo be sotola mi alon ko be jabilale anun nin ja nyinin garo lom abela nyinin garo nyin jabilele ka be bondi nyoto ni information diol fanamu abe ila information otalale ni kula mi alon ko natib nyanta inda bendale pour ka je ko nga mo bondi bata kono wala nga mod arrest mi alon ko wol bani mantoro ni keka odo beleta mu human trafficking team ko kan dalta fola nyami human trafficking is everybody's business mi alon ko wolomu bele la hajo bije bel la hakilto nyanta taraje woto kaje ko wato wate ninga yonku sifaje ndol fana nyanta mamma min kala ngoma manke pour abako ni sona dal nyami dan
0: lañu tej rek xamna ne niñ xamal askan bi di len bayro xer rek su waxtan bi sa yu nek rek niñ ko bëgg waxtane pour xamal askan bi lu human trafficking suñu wax human trafficking rek moy dinañ bëgg fatale askan bi moy suñu xol acte bi mean and purpose suñu acte bi lan mo xam wala lan moy xew then the means bi naka la lolu xewé wala naka la amé then purpose bi lu ko waral lutax lolu yep am so whole tay sun watan bi tay ñu ko tenk ci means purpose of or means of vulnerability so nga gis ne rek lolu tamit na bokk ci means yi so ñu means bi nakala lo amé comme niñ ko waxé rek nit mo ñew ci yow rek xam yow sa situation xam yow sa jafé jafé xol sa jafé jafé yu non pour sen nakala la naxé wala pour duggal la su nga xamne comme like lolu dina tax yak sa ak yelef so lolu len amal askan bi tay luñ ko waxé rek lu jara baye xel la o jara baye xel la comme ci am ko waxé rek sa yu nek rek ni su ñëwé xamal la comme ligé amna wala li ak li baxna pour ñu diso baxna pour ñu tamé nga waxtan ak ñom comme like ñoo ñom nak ñu olu nga len because so waxtan ak nit ñi rek da nga gis ne rek mucc na xadi dina ci mëna am su féké na lolu dafa taxaw rek pour dansa naka sa pour akasa yakasa ak yalef la lolou di nga ci mëna moti diko because nit ke ndax dina la mëna xelal pour nga comme yow ay ay tankay pour yow jël pour mëna moytindu ko lolu. So sa yu nek rek ñun nañ bëgg di waxtan ak askan bi way xamal askan bi way leral len lu humanité Afrique ak naka la mëna amé. So duñ ci tayi te duñ ci baye mukk because xam nañ ni lolu pour njëriñ askan bi la ak pour njëriñ réew mi la because askan bu xam naka la mëna moytindu ko bopam dafa yomba suñ liggéey dafa yombal suñ liggéey because lolu dina tax suñ liggéey gëna dem ci kanam because ñun suñ advocacy pour nit ñi suñ xamé rek dina mëna moytindu ko nit ñi suñ xamé tamit dina xal dina mëna am more cases because lolu nañ dimbalé pour ñu mëna gëna gestu jafé jafé yoy nonu wala mëna gestu yak ak yel fam bi. Wow, so yeah, okay.
2: Allo, salam alaikum.
3: Allo, alaikum salam. Bala let mani, se wasu bijena.
2: Wow, okay.
3: Okay. Aferi human traffic being.
2: Wow.
3: Diga nak, yena yi, ay parents.
2: Wow.
3: Diga dugal sen domi.
2: Parents.
3: Yo, diga bim mani.
2: Wow.
3: Ili la desay, chi adi nasi paretu.
2: Wow.
3: Bo bi aga na 20 years, wala 10, 20 years, sa. Ay nga buga xol sa morom yi li am nga buga porter sa dom yi you don't mind sax do de mind sax kul dom yi de ndax ñu fa dess wala li fa torox ak yoonu yow li nga buga rek moy am xaaliss lolu is very wrong
2: okay
3: jul dom defa miti ñu goor dañ nge man bi waxama ak yeen ni waaw ñu goor way digane yalla I think metti yep geni la yaye la wow ni kon ma gina elaborate way time dem na suma batti de xawona ni bi mang do ciak pour muna am dara pour muna waxtan bi
2: jerejef okay
3: thank you for watching
2: ngo jaje fa bu baha ba contribution tamit rafet na Mr. Drame tagato rek lañ déssé fim né
0: dama kess waaw comme niñ ko wax rek di leen baylo xer rek di leen wax né sa yu nek ñu every monday ñu fi né alterné bu nek ñu fi né di waxtan ak askan bi xamal askan bi but xamal leen ñu gaay dem na moytindi ko human trafficking ak naka la gaay mëna def pour mëna gis né rek sen second comme they are already affected individual nak la kay dem na reporter cases to the agency te ñu suñ number moy 1123 pour nga mëñu jot sa yu nek so collé rek di nga am kula wuyu di nga tan ko watan ak yow tamit pour mëna xelal mu la xelal ci fekk ne ya nga bëgga tukki jaar ci ay liggéey wala yoon yi ni baxna tamit pour nga o number bu non pour ñu mëna la xelal jappalé la ci fekk ne xamnañ ne lu comme comme like neku lu woor wa neku lu am den ñen leen la mëna jappalé advice la pour nga mën ci moyto ban ci duga waaw so ñu fi pour askan bi té askan bi lañ ñoo tax ñu ñoo fi ni sa yu nek pour mëna watana gaay so lañ di dig dajé waat bi next week monday inshallah ma bay jam tamé mu tej
2: sa jam sa
1: yo aji abaraka baake programme ñing alhamdullilah be lamot lal tentula baaw tole ya tinna fo ndol falanka nanan jang alun nga ni amu ñu neti pour mobe hamro soto human trafficking to ba te keta kutimi alon ko dunia be la sindi molomo andun ay mobe torale surtout gambia jam fonga jiko adunda janyamin ala mantoro nyimbe siaka mbakele so woto se ke motimi alon ko be yenin karo kelale mba la moro kelale kan dabula programme to mini alon ko lebe dending human trafficking na puru ñin kam la sini samantul fana se tankano ñami baaw kala fi ñina la mobe da dum feje isa yeddo ko ñi se sonia molie fam roso toje nga lon ko en tol ñenta ñi ne kala and ni ngo silo ñenta ala bande malal puru ka je ko human trafficking nga dande na banko kan janne woto ni momo jahal ko soto e ise 1123 commande no min ketan na free to line ti ni africel be bulo kono ni ya commande don wato wate ise kibaro di non dal wala se ñinin ka roke nole oto mbé na la modal tentula ka foé don inshallah bi da manté tenoti ni ala son tatene côté fanan mbé na la nan janné ka kool bondale ñoto min be dending human trafficking na ala baraka baake
2: bari ngolun te le amoy ñola ala baraka baake fo tenen côté Mr. Cha Mr. Drame mbafla ala baraka ka cha kumaya ta diata fo nembe si nya soto la jankote ken ni man satalla la duño ko ndaje e armu ntinyana kaira la armu ye ko ne moy club be kelanye kairo di fo tenen ko den ala baraka.
4: Hey mbokami mbir feñatina de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamne ya ngeen recharge sa yu nekk kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal et laj leen ma lu gëna neex da te fu mu nekk so recharge rek di nga am ay points te points yi di nga ko mëna jëfandeko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mbokk li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba na be bu gade dule leen dial star 772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekkene nak da nga bëgg jëfëndiko waat points yi ni jinda ci data mba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mbokk liñ la sante rek moy ne del jinda sa afsa credit yi nga am points yu bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points yi gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégué lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mbokk pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsa ne la jere jëf kën bok ana loy xaar dial legi star 772 nga def hash su ko def nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak credit pour wax sa soxla kon bok jere ngeen jëf ci li ngeen tan afsel
5: Afrisel 25 years for Africa
6: and now here's your brand new broadcast on radio called the GFFR a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFFR is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policy makers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary Bib,

0: Yow no def yaangi melni ko am stress de
1: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
0: yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma loy lolu
0: waaw waaw ma la ko wax afsel rek jëm ñoy su xalidami mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bu mu la nexé nak
1: xaral de kon jëla tut may doobé daanu pour jindi ci credit
0: dedit di nga pour def yo mané be bëgga dé ñu né le coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé
1: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sa
0: wala lolou nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jeexal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma set da xam te du start wu tri du khas la
0: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrizo, the Gambia's leading network.

0: am na ñoom ñoo responsable walu any loo xam ne xaalis la rek muy yëngatu si department boobu noonu. Ñii nag ñoom ñoo dee dog taxe bii nii si salari ku nekka balaa ngay jot li nga xam ne mooy ndesit boobu noonu si banque bi nga koo dem jëlee. Lii nag loi bi dafa am sarta yum tiral ne mboolem koo xam ne am àggana foofu kooku lañu war a di dog. Ñi nga xam ne nag seen am àggut fa waruñ koo di dog. Moo tax anglais ñu ne ko PAYE mooy PASUAN. Ki la gën a ëppale fay moom mooy gën a fay moom moo la ëppale fay si wàllum taxe boobu noonu. Dañu wax nag ne mboolem koo xam ne li moo am weer bu dee yëpp passé wut $3,000 yi moom warut a fay taxe boobu. Waaye $3,000 yi boobu su dee mu ngi am $3,000 yi sa su si tegoo war naa mun a fay. Loi bi loolu la wax. Lii nag ni mu dee demee mooy weer bu dee bu nekk da ngay gis ne $3,000 yi bu njëkka bi boobu doo si fay dara moom dañoo wax zero rated. Then after loolu nag la dañoo start di dog 5% si second bi ta bi 15% ba 20% ba 25%. So da ngaa gis ne loolu department si yëpp nag suñ ko di dogee si salari seen liggéeykaay bi loi bi dafa wax ne da nga ko war a dem fay GRA. Waaw then da ngaa gis ne institution si ko dee def yëpp ñoom xam nañ si account GRA biñ ko war a fay. Waaye dem nañ ba gis ne am na ñoo xam ne dañ ko dee dog ba pare duñ ko dee dem jox GRA. Ñu jël ko def seen own soxla te su boobaa yaa ngi yaaxal li nga xam ne mooy loi bi. So da ngaa gis ne su boobaa at di su at bi demee ba jee wala su at bi demee ba jee am na luñ dee oyee taxe clearance at bu nekka di nga ko soxla. Ñii liggéey weer bu dee dinañ ko soxla soo amee sa moto boppa masalan weer bi at bi dem na ba jee di nga soxla li ñoo oyee taxe clearance. Taxe clearance boobu noonu suñ la koo jox yow bi liggéey weer bu dee di nga indi comme soo bàyyi xel am na te programme suñ ko fi wax di nga indi sa insurance di nga indi sa pay slip bi di nga indi sa TIN number. Then suñ demee ba gis ne yow sa department dañ dee dog seen salari na am waaye duñ ko dee fay jiyaaree moom mi ne fayuloo ko te responsibility bi nekkut si yow waaye mu ngi nekk si ki nga xam ne moom moo la jël liggéey. Waaye yow mi faa liggéey lan mooy sa responsibility war ngaa mun a miig soo nga le naa ngay topp sa gars yi pour bàyyi xel ndax ñu ngi laa feyal loolu ndax nekkul di la ko feyal. Waaw parce que jamono ji jëmi jamono su ñëwee bi nga xam ne soxla nga kayit boobu noonu te yow fekka duñ la ko daan feyal doo ko mun a am. Suñ demee ba tamit élection su mu jot di nga xam ne dinañ latte li nga xam ne mooy taxe clearance bi soo buggee taxaw as national assembly member soo buggee taxaw as councilor soo buggee taxaw as président. So loolu yëpp dinañ ko lajte soo bàyyi xel last election bi passé 2021 disqualify nañ ñu bari because soo demee IEC dinañ la ko laaj. Waa dem na ba sa jamono boo xam ne sa léegi sooy dem pour outil visa sax dinañ la laaj taxe clearance boobu noonu. Waaw su dee yow nekkuloo di liggéey dinañ lajte clearance sa papa pour xool ndax moom mu ngi dem ak li nga xam ne mooy loi réew mi si wàllum fay naamu. So moo tax fay naamu bi lu am solo la. Waaw suñ la jàppul boor bii rek dinañ la jàpp beneen boor. Ma bàyyi saane tam mu ñëw si kàllaama man Linka.
1: Ok Barka Bague Baakor Barka Henry kër baatin lamor laal ko Baakor ne Henry yaafu ñaami aboul ñaama. So katta fannaa bi taa mu ne ko wala ko taa PAYE di wolon angale kaaf mooy wolon PASUAN ñi mu naamuol di naamoo mu yane ko ika kuntum wolon dooku laal mu yane ko karfaaw karfaay kee joo o luwa nata i semboo di jiyaari laa ko e ñandaw ye itañan ka naamoo joole bay mamanka mobile kañ naamoo joo parte satrol lo baala wo satrol baa kono wolen ko ila joo añanda kitambela ɗum karoo kare da si wili saba katawoy santalo ñaada itala joom da si wili saba katawoy santalo luwa e semboo di la dooku laa mu yeta dooku la pour que la sarileta pour ka kuntu ka samba jiyaari. So kama ka ni a jiibe ni waa kuntu laa ko e kay naamoo fana joo ñaami wolon mu la joobe ñooñaato ñaami e kay naamoo inta e ka joo ñaa do la joo 5% e koolo kuntu jee dool taakata 10% dool 15% dool 20% dool 25% mu yaabi ka tambi wala e koolo kuntu ila jooto e so e saata yaa remit wala yaa murndi jiyaarel account oto ete la dooku laa wolon finance department mu na ko loolu yetata dooku ade e ka jootaa wolon finance wala ila accounts mu na ko lëkkita joo e kee joo ade wala kaa kuntu wala account o loo ne mu yane ko jiyaarel account o yannda kañ kodoo samba daami kaate jiyaare mam banque soto bar ma sakundala banque baam kata central banque o account o biye mu yane ko si jooroo kay noo jeyo ko Baakor ne Henry yaafu ñaami ñu muyta la duntu ñu manqué itam forcé de pour qua joomi bondi la ko ela kodoo kono ba mu leyta dookoo la wo mu forcé l kandi a loi sembo di la pour qua bondi yee.

salam alaykum mbokk gambia ñu ngi leen nuyu ku nekk ci yeen ci turam ak ci santom ñu lay wax dalal ak jamm ci sa programme stop suffering programme bi nga xamantene universal mo leen ko andil fi ci sen radio west coast 92.1 programme bo xamantene pour kep ku nekk di jankontel ay jafé jafé kep ku nekk di jankontel ay problème ci dundam ci njabotam ci negu seyam mbokk mi ak fepp fo nekk ci gambia programme bi pour yaw la yaw mi nga xamantene sa dara doxul yaw mi nga xamantene sa dundu dafa jaxaso lepp lendem yaangi melni ku nekk ci lendem manam ci darkness this coming friday aljuma bi

0: finge jar nonu ci sep mo gum soxna ci
1: malikum salam
0: tour bi nakala
1: marceline malak
0: bala nga ñew universal lan mo nekkon say jafé jafé
1: bala may ñew ci universal sama jafé jafé mo nekkon dama febar dama febar metti tu xol côté gauche bi mo don metti légui ma wour ak mom fu ne jine bi saw dem na fa faju ji gambi fi sax ñew na fi Casamance Dakar wourna fu ne pour out solution wergu yaram me munu mo won gis tane ci serigni mamani tour kat yep fu ne jaar na fa
0: legui wax ñu fi nga jaar nonu ci set kat yi serigni est-ce que jot nañ la def lo ay mbir ay sarax ay mbir dal
1: waaw jot nañ ma def lo ay sarax yenn say ñi dañ me laaj xaaliss pour saraxu xar lélé ma saraxé ay ginar mbam sax saraxé nako mbam xoo defna sarax yu bari lélé xaaliss dañ me laaj yenn say dérèt lañ me laaj
0: dérèt comme dérèt lan
1: dérètu ginar wala beuy wala mbam yoy yeb saraxé nako
0: sokon yoy yeb def nga ko
1: yoy yeb def nako mais gisuma ci ben solution
0: légui wax ñu bi nga ñëwé universal ba ñaanal la nga bok ci ñaan yi ci ndoxu traitement bi dimanche yi féké ñaanu aljuma yi di gor gorlu wax ñu la la yalla suñu borom def ci sa bir dundu ak naka la sa dundu mel tay
1: li yalla mujj def ci sama bir dundu dafa bari parce que yalla wëral na ma jaarale ko ci ñaan bi may ñew mardi aljuma ak dimanche ma respecté ndoxu traitement bi nga xamni mom lay joté ci jangu bi diko yobuma diko jëfëndiko ci ngëm jëfëndiko ko comme niñ mako waxé di waxtaan ak nitu yalla ñu may yedd di ma won fan la wara jaar ma respecté yoy yëp ci la joté sama wërgu yaram fum toll ni tay yëgatuma dara ci sama yaram côté gauche bi nga xamni mo doon metti japp xol bi japp loxo bi tank bi mu melni lu may paralyser lo lolou yep deñ na legi tay ji ma ngi sante yalla bu baakha bax yalla def na lu bari ci sama bir dund ba pare dafa am mer bo xamni tamit dama ko dencion ci sama bir ndax dafa am wa jo xamni dafa ma gison mu ñew waxtaan ak sama njabot neena mom jabar la bëgg
0: manam dafa ñew waxtaan ak sa njabot manam waxtaan ak manam jana fi mo wara jaar ci fami bi ne len jabar la bëgg
1: ne len jabar la bëgg man bañu na commencé mam bi mais famille bi ne ma yow tollu nga ci sey parce que ci ñun ku am ñaar fukki at ak ñaar war nga mëna dugg ci neegu sey li mo taxone ma nango andak waji ndax bobu bëggon na sey ma andak waji ñetti at waji militaire la won mu dima xaar lo ma tok diko xaar
0: manam waji soldier la won mu waxtaan ak sa njabot pour sey yow nga nango parce que amone nga 22 years legi after nga nek ak mom lu tollok ñetti at
1: ma nek ak mom lu tolok ñetti at mu bayima fi dem tak benen jigen lolu juron mer nak ci sama bir xol ma dencalon ko dama ko don ñaanal lu bon sax te lepp lu muko ñaanal daf ko don dal mané waw kay yalla mu ngi may fayul ndekete bobu setan mo nek di ma pousté man xawma won
0: manam limu la def lu bon lolu nga yow nga dem ba koy ñaanal lu bon
1: dama dem ba diko ñaanal lu bon manam digënté mak jabaram mënatul won neex parce que man dama don ñaan lu bon ci sen digënté ñom ñaar te lolu mu ngi don wonew parce que mom nekatul won ci jamm ak jabaram legui nak mer bobu ma dencho nonu dafa ma don laal torop torop saay mu fataliko miram rek xol bi day bon dam ko don ñaanal sax yalla na di yalla na di
0: mais naka nga def bi nga ñewé universal ba mer bobu nonu mu daldi genn ci yow
1: bima nekké ci kër yalla nak di déglu waré yalla ke nit dafa wara balé ma dégg ñu né ci cadeau yalla nit ku dul balé yalla du la bal fofu nak la jëlé matway ngir balé bima jëlé matway ngir balé di ñaan yalla ngir mu raxa sama xol ma mëna bal nit ki nga xamné momoma def ci lama yalla jappalé bobu ma ngi Sénégal Dakar may def ñaanu 3 heures ci dimanche bi manam ñaan bi nga xamné pour set nga set la ci sa bir pour mëna bal kep ku la def bima ci gor gor lo nak ci lama yalla dimbali ma dem ba bal nit ki dencalatuma ko dara ci sama bir xol manam mer bi dafa yegone ci man ba nga xamni suma demone ci hotel bi di ñaan sax suma tege samay loxo yalla dafa ma nan yow ki nga mere bal ko mais munuma won mais mujj gi bima takko ci yalla di deglu